wellington wood yi bi awo mu wa gate so ti ko se mbe 30 minutes na wo mbie na se gate ni mu na wo ti gate ni mu amafo aye fie nte se e di egu mu no na wo ti no de egu ayi mu pan mu wo bi atwe

0: ẹni ni ẹma na ne kan hun ni nyina di si ka mu
1: ẹ de koi
0: me pa cho aha no mo
1: no enti wo mo na o mu je o mo
0: wo mo le
1: no o mo o mu ye duane no da mu na o ye duane pa cho koko na na o mo to ho e mo ni those thing ti ka mo to o mo de me pa cho o mo de o mu nyani pa
0: ẹni
1: ni anan bo bo mu da so
0: e no na me say say you running pap e mu wa
1: I am telling for living
0: say AMB sanni ye no mo da na di mu o mu je bi mu
1: no I want to learn that
0: no e no die

0: maintenance take place. Me ba fun mo na bi bia e wo egu condition.
1: Ba mi bi sa question na mi bi sa na mi bi sa mi ya ndi
0: bi sa uru bi sa question.
1: Ya ko no. Ya ndi bi sa ba no. A ndi si ba no. Drip machine ba no mbe report to say we ya beto say we no. I say na ndi before ko. Tell me one single one.